0: mutakalo ndi musi ndo ni vhudza.
1: Fhedzisani ḓuvha ḽanu nga u ḓiphina nga Choice FM Drive na nṋe Lufuno ndo u vhaḓa Tlou the DJ, ndi tshi ni ḓisela oṱhe na khwambeswa na muzika u fushaho na oṱha ḽifhasi ḽa zwa mitambo musumbulo swika ḽavhuṱanu 3 to 6 PM. Arali ni si khou thetshelesa ni khou itani?
2: Choice FM.